maikemisetso a rona change e re tlisang ha se ya hore re rekisitse ha kae, how much have we achieved, ke hore re khonne ho ama dipiletse kae. Mme ha ke tsamaya ka ntle mona strateng, batho ba tla ho nna o bona ke a presenter, but batho ba bangata ba tla ka ho nna batla ura o rata wa presenter re bone SABC 2 mara man ka nnete ha o bina le sehlopha sa Holy Cross. So ntho eno e nketsa motlotlo haholo, at least ke a bona hore molaetsa ona wa se Modimo, ntho e leng yona e ne re batla gore e finyelele mo dipeleng tsa batho e ya fihle, ke sona se ke bang ke thabang ka sona, ke ikotlang sefuba ka sona.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaite sa Josepha, ndiye anayehangaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Zimnet Radio.
2: All day. Number one.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: You can never go wrong with Zimnet Radio. Wrong.